0: togo bu foka madede nan mi minna bara oran ni da na bara bara har ne mundi mundi bam bor be bar dagi de kang ragar dirna wule ragi tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mum rim nogri mi log talbi kira wura kirin anna ba sab yel kata kirin aninde bindin ran de bat san saban santrak plato panan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan buluma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalang nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kalani ba be ba bir bina kalang kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai mali yuko kai ta wule be be mi ti tambo na tan mi na mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asugo ni da banna me dumna na atun be sana tan bi ni getu yu
1: togo juko mudati wo do tike o e chono agbeto bi so tike si dolele logbo e gba taru o akosu do akuti pelun ku video la mesenu ogbole kachacha me ko lo yi hado atowo o so afolote inu nono juko togo juko la plemo mudo mama avava me le togo ni gbadi ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to ho me le kaleka ya han agbeto po anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivant denos alikule ti va in keke amade tolono a fole tile kweti memile wa do amenle to wa to akweduo mele karikaya hlemi kodugodu to wa so coupon ti ni o ma vie asonomi coupon lo yana no mudale ni ti mi aho kolo fini mi ave khwelo iji mi apole mi asolono kolo ame khokho nuide asono amenle to no valo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosu do aku ti pelon ku video la mesenyo ogbo ile kadodo mekoro irado ato o
2: o nkola adam marwa to go kwa ni taba mo ike ga tu ba ti kenga e ti kenga ri ka ka to tani ti yete kadwa me pate ga do ka jodo tana me ya sa tare teni na me u tamuran duri eto o mi ya kwa mbo ta dan ni babo to dara ku tana me ya ku ya ba ke ta bat ni bi ye ta pi ta ni na ni ka ba ye ni ye ta pi ta ni ni ni o ta ngi ti ga ye ni ya ba ba to ta jan da pam ku ta ngi ti ga ku ti ga kwa ta to ko ta ngi ti ga ku ti ka ye ya ta pam ku ta ngi ti ga ku ti ga kwa ta jan ni te ye ku ta ngi ti ga ku ti ka de ni ye tu ku ta ngi ku ri ye pi ta ra ku na kwa ye ni pi ta ti ra ku ta ngi be ni karaku tan ku siga ku siga kwata do mo mo da dia ku tan mi aga to wa wali do ti ya ti tin da bodi teni do yi ku kan ku ati mi aga ba ye ba ke bi aga ka ina me be ni bodi ga di wa mo mam ku tan me ya ti ga ni ti ni mo ku mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye pa ka piku ka bala na ga ni a kwa ni ba jo da na mi ya ku ba a du wa mi aga do ta wa ra ku mo mo da pa ni ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni oni do panna de do la ko ta

emi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to ti ka pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opon ju ni elon la bone yeso mo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

0: Tên nì bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bò mù lê tù tù gù tà bè. À nhìn ngũ rìa yê phê ngũ kùy lê vè sè vè kê rà tù gù gần dà rà rà nè yô kù tù bò bìa. Bè tè wù lô tù lê kì chê chê e nì yô rô kù vè sè vè ngũ kùy bù kò nù lê. Yô ngũ kùy lê vè sè vè kê yà sàn wà tà bò yì. Kê tà sè sèn kê wù lê phê tù fà kê sà nè kè prì mà tà tè lù jùbè tè mù nì yà kù rù rù jùbè tè mù nè jùbè wà tò pram prang ble sebu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fi sabele sebu o kui sa kalola nye e o fale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu Muye mena bale, ukui la berke motu muye ya waro le melek bunke tuwo we la nyare vire, ukure diru wo nyare vire lo chungulu, wewasa ulurure abai mena farwe baire dawe le chunguru.
1: Partta na tuwar tugu wisa, ema meila nekal mete sefena pisna hami muto ka falaka rakorota ka unongkar we katana, pete muto nampataro kwasolao taman na walta taman korom nyantekale. Se gunung karo ya kata ka gunung katana usu ay ku huna nisa nukan utala ay ku huna nesen nisa ka gunung kata kena tapa sokore atau pamate tata nutasna maritim taman nawol ngentekle gunung karo ya kata ka gunung kat usu ay ku hindil nalar engkan tala ay ku hinitis ka gunung karo ya kata ka gunung katana aku saha muto nampa karate tata nutasna gran lumi nersiru misse muto nampa ay ku nyari ngena sakana ha muto nampa na bawe ngena e carite ne kor dek bakau ka ay ku nyere ni ka minya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung bata karana wara wawalna wa muwa mutu nampaka fala nuwa mpase wana wajar watena wa wasa takut itu temer tawali ka seta nuwa piswa na wanta wa walona mutu te hendo ka hua hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta ukwana la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya nuangka yeku lina okorota minister nampa nyelo alafia awaren na wumpatan batasone alafia awaren

mi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pe atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opanju ni elon la bone yesemo e mbe akofun fun acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun.

0: tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volnyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hundon ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata notasna gran lome neresiru messe muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka minya ka kalmina agelmi takara yerka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana ware kun bata karana ware walna wa mu muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna to korota minister nampa nyalo ala fia awara na wumbata mata soni wa husu ala fia awara
1: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie.

temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara e keji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba angon sin tan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi che lakun ye na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangman ke tinana dubwa. Nina nyay ke kabkanne. Ka kokona na sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa wo kan jam mopote bina wiyin ke pwini na, ki yote sa yu pwini ni dal. Ka nisa ke dapon, soko de, atakwame na maritima atan pro blanpo yar. Lili mo, sa wo kan jam mopote bina wiyin mwanko ni lu, ki yote sa wiyin mwanko sa lada. Nama, nisa kara atan pon, na gran lome atan pro blanyar. Yulung ba sa gane acha, ne chula gabana leke, ne den kabla atine na adubwa baya. Ne acha, nile jo, ngwambi abana na tine, yulung wabana kane ya. Nama ba jala mwaka trene, kanam mwaka kaya na adubwa baka falaban kitade. Kedo na adubwa pro kinye koma, sa kene trete, katang mwaka mwa mwa kinye fiba asempo. Tuna ti sa, tido togo da gom na apipi kwenye mwa pwa abora ya, na

Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. Ti ke ga tu, ba ce kenga, e ce kenga ri ka ka to tani ti ye kar ga me pate ga ri do. Ka jo da tana me ya ta ta ri teni na me u tamuran du ri to mi. Ya kwa mbu ta dan ne. Ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni bi ye ta pi ta ri na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni o ta mu ti ga ye ni ya ga. Papa to ta jana pam butan o ti ga ko ti ga kwata to de butan o ti ga ko ti ka yi ata pam ko butan o ti ga ko ti ga kwata ke ni ke bi butan ko ti ga ko ti ka de ni ye tu butan o ye mburi ye bi ti ga ro ko na pa ye bi ta ti ra ko ta mo be ni ka ra ko butan ko ti ga ko ti ga kwata do mo mo da di ara butan mi ara to wa kwari do ti ya ti tin ga bo di te ni bo yi bo kan du wa ti mi ara ba ke bi ara ka ina me be ni bo di ga di wa mo ma ko ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo como vacina vacina do nga ye takatori ye paka piko kabala nakani akwa nyi bacho dana miya ngwa adwara miya kado amara pi muhammuda panja do kada kenda kamo kada do ne koti minisi ye woni woni do panna de do la pata ye.

Emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chebo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata tena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolin yente kale hunongkar we kata ka hunongkat nso ay kun hinil nalara ngkan tala ay kun hinitis ka hunongkar we kata ka hunongkata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na ba wengena e carite ne kor dekpa ka ay kun nyere ni kamnya ka kalmina agalmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana warakung bata karana ware walna wa muto namba kwa fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali kasta no api so na wan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna o korota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumpatan wata so ne wa husu ala fia waren

temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba angon sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

0: Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kab kanne. Ka ko kona na sa ke blan yan na, pa fam lebo ka blan yan ne. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Ka na sa ke dapon so ko de atakpa me na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba saga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatine na do ba ya ne cha ne lejo ngam ya bna na tinna yurum go bna kan ya na ma ba jala ma ga trne ka na ma ga ka na do ba ka fala ban ka ta de ke do na do ba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko mo kinya fiba a simple to na ti sa tro to go da gom na apipi ko pe ngba po a bora ya na cha bo ba nga ya anya bo ya
1: Si un jour sur ta route.
2: Okay, you know what I mean?
3: Can we try it?
4: Yeah, they can work with that.
2: Instead of. Can we do it again?
5: Yeah.
2: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
3: Alright.
6: Listen to the whole flow now.
5: Yeah.

tene kpikla kale gungo genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to gute be anyi nguri ye ye fu wo ku ile be se be ke re to go gendere re ne yo ku tu bo ya kwe te wo le tu le ke che che che che eni yo ro ku be se be wo ku ye pu ko nu le yo wo ku ye le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to prang prang ble se bu o kui te atak pa me anake mne ke lengke pulo purwa re ba kende ba kende kola sokode mne ke lengke pulo da pangu mne ke lengke ko ka til ri chevie mne ke lengke pulo mata mle etini ne i ka fela ko fe bi kwe bu ko le ka sa koro a koro ko fi sa ble le se bu o kui sa ka lo la ne ye e o fale ke ta yi te ke wule fe kara mne ke lengke pulo mulo me mumu ye mna pale o ku ila ber ke motu mu ya woro le mlek bunke tu bo we la nyare bire wo ku re dir bo wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru abai mna farwe la ile la we le mi pro.

temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye big ba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpan ju ni elon la bone yesemo e mbe ako for fun e acho alapa nbe bogba ka sun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun.

0: buga to go bu foka madere nan mi minna bara oran dida na bara bara harn mundi mundi bam bor be bar dagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund le ga matar na bara har wule mundi ba son to mumre mu nogri mi log tal ki de wura kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran te bat san saban central plateau padan martin padan redri mi te bat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bar to wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numura na aina ba san na kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan binu bisan da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kai mali yiko kai ta wule be be mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wona dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banla me dum na hatun be be sana get
1: is tu kon de track.

0: tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundon kata na tapa on sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil na lara ngkantala ay kun hinitise ka hundon ka rwe kata ka unon kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun bata karana wara walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minis na pa nyalo ala fia aware na wumba tan mata sone wa musu ala fia aware
1: Temi omo Togo an, awa kan en agbara atualakpa pikpen, nere Togo bibe. Asoko eto, chikakpen atualakpa ama aboche nona imeji. Ona chenchen, aboche ti nojo mamere, lo nojo mamejo ochuya wa, nere savan, central, maritim, mundwa bibe, mplato. Agbara eke jie, obo lo ti nojo me fale nogu, lon tantan ochuya wa, aboche nere kara, unere lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angon fwen ene wakane an, mba dire fwen ne bolo chabo kagba acho alakpa an, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sintan wema kan fwen, ebo bane wema londi be chikanyari acho alakpa melo e ako fwen. Bo wawane ni ekbagbe mbi adire fwen ne kagba acho alakpa an, okwanjuni elon la bone yese mwen, mbe ako fwen. Fwen atualakpa mbe bogba kasuna be atualakpa na cheobo arwe poni iba koma muwe nko eti ndi ndi chelakun yenari ndi aralile un ene na ko gbefun
2: tenne pikla kale gunko genchi ma nyinyare ka kubumu le totugo tebe anyi nguriye yefu uku ile basebeke retugo gendere ne yokutu bubia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro kubesebe uku ile pukonule yo uku ile basebeke ya san watabo yi kata sisenke ulefu tufake sana ke primata te lu jubwe temu niya kuru lu jubwe temu ne jubwa wato pram prang blesebu uwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko katil richevie menek lengke pulo mata mele etinine i ke flak febi kwe kunle kasa koro koro ko fi sabele lesebu uwi sa kalola nye ufale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu Uye mena bale, uku ila berke motumui ya waro le melek bunke tuwo uye la nyare vire, uwo kure dir uwo nyare vire lochungulu, wewasa ulurure abai mena faruwe ulaire la welme puruguru.

nan vi yo bò. Fi ke bele kpò gale a, mou ka o. A ou ke be doa, mou ka o. Nèk ba ni tek be la goye chan, mou ka o. Paske a me bou benya, mou kan a me bou o. No nya do da siwa, vovo man no a si o kaka. Kafla, ana home, a kong o ti do da yame. Be a nya, nou kole da la hwe bou me o.

temi omo Togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara unne re lome nojo ya dire bibe an ekolo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okwanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aruepo ni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun

buga to go bu foka madede nan mi minna bar oran di da na bar bar har na mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dir na wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bar har wule mundi ba son to mum rim nogri mi log talb ki de go rakirin ana ba sab yel kat kakirin aninde bindin nan de bat san saban central plateau panan martin padin redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berngun bawna mi minna bar to wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san na kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni jano be san dogru ko kunyo harku bibir ba kalan ni ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mi na kai mali iko kai ta wule be be mi ti tambona tambinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gon an kamini si asu ni da banla me gudunana hatun bebe.

0: Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. Ti ke la tu, ba ti kenga, e ti kenga ri ka ka to tani ti ye ta kalba me pa ta ga ri dum. Ka jo da tana me ya ta ta ri teni na me u ta mu dan ku ri e to mi. Ya kwa mbo ta dan ni, ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni bi ye ta pi ta ri na ni. Ka kwa ye ni ye ta pi ta ri ni ni u ta mu ti ya ye ni ya ga. Bapa to ta jan na pa mu u ta ku ti ga ku ti ga kwa ta to ku ta mu ta ku ti ga ku ti. Ka ye ya ta pa mu ku ta ku ti ga ku ti kwa ta jan ni ke ye u ta ku ti ga ku ti. Kadene ye tu ku ta mu ye ku ri ye. Bi ti la ro kwa na kwa ye bi ta ti la ku ta mu be ni. Kara ku ta ku ti ga ku ti ga kwa ta do mo mo da di ara ku ta mi ya ba. A to kwa ri do ti ya ti ti ga bo di te ni bo ni ku ta ndu wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka. Ka ina me be ni bo di ga di wa mo ma. Ka ku na me ya ti ga ni bo ti ni mo. Como vacina akina do nga ye takatori ye paka piko kabala nakani akwa nyi bacho dana mi ya ngwa adwara mi ya karo amara pi mu amuda panji adu kada kyeda kamo kada do ni kuti minisi ye woni woni do panna de do la pata do la ni
1: wa jama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye potie tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapama farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo so asobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fivo wa ewe kipere tuwa tinyibiti

0: tartata na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara ngkantala ikun hinitise ka hunong karwe kata ka hunong katana aku asa ha muto nampa karate teta notasuna gran lume neresiru mesese muto nampa ayoko nyari ngena sakana ha muto nampa na bawe ngena ecari tene kor dekpa kauka ayoko nyere ni kaminya ka kalmina agelmita kera yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana warekung bata karana ware wawalnan wamungwa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar wate na wawasa takut itu temer ta wali kasuta no api so na wan ta wawalona mudu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudu te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awara na wumba tan bata so ne wa kusu la fia awara
1: togo buya togo bufoka madere nan mi minna bara oran dihida na bara bara harin mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri tor minna be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mumri mu nogri mi log talb kida wura kirin anna ba sab yel kata kirin aninde bindin nan tabat san saban santra plato padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawa na mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda ora hidir bawo na mimina kab san kani ka pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu haruku bibir ba kalani babe ba bibir na kalan kan bin misal da bana bawo na duru mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mina kai madi yiko kai ta wule be ibe mini titin bo na timbinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to gunan kamini si asugo ni da kwan la me gudun na hatun bebe sanata bin getu yu

te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to gu gen de re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che che che e ni yo ro ku se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne juba woto pram pram blese bu okui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa blele sebu okui sa kalola nye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale okui la bere ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wesa ulurure abai mena farwe ulaire la wele me guru guru

0: togo wa jama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba da pongo afarande sogade wa afarande atapamo afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo so asobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro ni peredi ni fiva
1: ko buya to go bufoka madede nan mi minna bada warandi hida na bada bada harne mundi mundi bambor be bada ke de kang sagar dirna wele ragdi tor na be ida mu bindin na runi irin kerein irunde le ga matar na bada har wole mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi kire wala kirin ana ba sab yel kat kirin aninde bindin ran tabat san saban santrat plateau paran martin paden reider mi tabat ran nan kan kargang paden nan luma berim gun ba wana mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana asan kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri ba wana mi minna kabsan kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani babe babir bina kalan kan bin misal da bana ba wana duru mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi minna kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gunan kamini si asu ni da kwan la me gudu na hatun mi bi sana.

0: Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kab kanne. Ka kokko na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pou yar. Lili mo sa o kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar. Yulung ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatin na dubo ga ya ne cha ne lejo ngam ya bna na tin na yurum gobna kan ya ne ma ba jala ma ga trne ka ne ma ga ka na dubo ga ka fala ban ka ta de ka do na dubo pour ki ne ko ma sa ke ne trte ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple to na ti sa tro to go da gom na apipi ka kwen gbapwa bora ya na na che bo baba nga ya anya bo
1: Temi omo Togo an, awa kane nagbara achwa lakpa kpikpe, ne re Togo bibe. Aso kwen to, chikakpe achwa lakpa ama aboche nona imeji. Ona chen chen, aboche ti nojo mamere, lo nojo mamejo ochuya wa, ne re savan, central, maritim, mundwa bibe, mplato. Agbara eke jie, obolo ti nojo me fale nogu, lon tantan ochuya wa, aboche ne re kara, mune re lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angon fwen ene wakane an, mba dire fwen ne bolo chabo kagba achwa lakpa an, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sintan wema kan fwen, ebo bane wema lon dibe chikanyari achwa lakpa melo e ako fwen. Bo wawane ni ekbagbe mbi adire fwen ne kagba achwa lakpa an, Okman juni elon la bone yese mwen. Mbe, ako fofwen achwa lakpa mbe bogba. Kansu nabe achwa lakpa na che obo arwe poni iba koma mwen. Unko e tindi ndi che lakun yenari ndi aralile un ene na kogbe fwen.
2: Oh, mkola, atam marwa, toko kwa ni taba mwen. Dike yatu. Ka ka to tani ti ye ta ka ba me pa te ka do ka jo ta na me ya ta ta ni na me u ta mo la ndu ri e to mi ya ya kwa mbo ta dan ni ba bo to ta ku ta na me ya ku ya ba ke ta ba ni bi ye ta pi ta ni na ni ka pa ye ni ye ta pi ta ni ni o ta ngu ti ga ye ni ya ga ba pa to ta ja na pa ngu ta ngu ti ga ku ti ka pa ta to ku ta ngu ti ga ku ti ka ye ya ta pa no ku ta ngu ti ga ku ti ka pa ta ja ni ke bi ku ta ngu ti ga ku ti Kadani ye tu utang yen kuri ye bisela ro kwana kwa ye bi ta ti da ko tang be ni kara ku tang ku si ga ku si ga kwata do mo mo da da diara ku tang mi ya ba atwa kwa ri do ti ya ti ni da bo ti ne do nyi bu kan duwa ti mi ya ka ba ye ba ke biya ka ka ina me be ni bo da ka du mo mo ku ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina ta kina do ga ye ta ka to ri ye pa ka pi ko ka ba la na ka ni akwa ni ba jwa da na me ya ku kwa ba adwara mi ya ka do ta wa la pi mo mo da ba ni ya do ka ga ke da ta mo ka do me ku ti mi ni si ye wo ni ni do kwa na de do la ba ta be